Amen. Mayong gabi sa tanan. No, welcome na usab sa usa ka oras nga programa na to diri sa Anchor Radio 105.9. Kini usab ang inyong kauban sa kahanginan, Pastor Gerardo and Pastor to or Pastor Toton Sanz, no. And by the way, wala pa gyud pud akong partner, Pastoran dito ngod kay napagyud siya mga dapat pa nga no pa. Actually gusto nta siya mo-appeal karon but nagmotor mo po ko, di po siya nako pwede masabay. But anyway, no, basin sa sunod, Pastor Randy, no, by the grace of God, no, makasabay na ta. And basin, o, kinangalan pa yun nga makabalik-balik pa o mauli-ulian pa sa iyahang health, no. So, praying, no, Pastor Randy, relax lang yun, no, parelax sa, kanya, paningkamot yun, no, paningkamot. By the grace of God. And also, no, sa ato ang mga kasigpit nga lugar, diha sa ato sa Tupi, no, South Cotabato, 105.5 and 105.9 Jinsan, and sa Cebu, 104.3, and diri sa Davao, 105.9 sa dial sa inyong mga radyo. FM ni siya, no, mga higala. O, ang itong mga kaigsuunan diha sa mga kaubanan, yung mga pastors sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, and entire Davao City, no? Gani dia sa padada. Pastor Giovanni Uton, no? Si Pastor Gerard Leo Titong dia sa Kiblawan, always nagapaminaw sa Radio 105.9, no? Si Pastor Bong Gallardo, naan sila programa ni Ma'am, and sa iyang ikso, iyang anak, no? Sila ni Brother Gideon diha sa Bansalan Lighthouse Bible Baptist Church, Pastor Bong Gallardo, and also diri sa makilala no ila Pastor Dennis Tangob sa Bansalan Digos, no, and also diha sa Santa Cruz, no, mga kasimbahanan diha ila ni Pastor Madulin sa Turil usab, no, sa Faith Bible Baptist Church, mga Bible students ila Pastor Prime. No, mga Bible students, mayong gabi, no, klase mi kanila, enjoy kayo, no, malingaw mi sa among mga isgutanan, no, sa among especially sa mga Bible student, no. And tuwa sila nga timbayaon, no, mga Bible student diya sa Faith Bible Baptist Church Turil, no, mayong gabi ninyo diyan tanan. Og diha pod sa mabini, Pastor Ruel Barbaso sa Bible Baptist Church Tagum Mabini. And sa mga Bible students also na Pastor Wildoko o Pastor Jed Resurrection sa Apukon, no, na sila ron on the way na pauli na so sa street preaching, and glory to God, no, sa ilang lugar na nawalian sa Sambuanga del Sur, alos na lukop ang every barangays, no, maugi na ang mission nga gusto ipa abot sa Ginoo sa mga katauhan, no, na ma-preach nin ang pulong sa Ginoo sa mga katauhan, no, every creature. No, na, salamat ta sa Team Highways and Byways. And no, sa kuan pod, no, sa akong anak diya sa Libuna, Bukidnon, Pastor Edison. No, congratulations sa inyong bagong baby Johan, no, si Baby Johan. And may gabi diya po sa kong wife, no, na diya ron sa Libuna, no, siya karon lang teacher siyang doha kaaposa kay toa pa sa ospital ang mag-asawa, no, Pastor Edison and si Ma'am Jessa o sa ilang bagong baby, no, my wife Judith, may gabi diya mi, and also sa mga apo Ezekiel o si Joas, no, behave mo diya kay mamila ninyo, ayaw mo pabadlong, ha. And also si Kea, no, ang akong apo diha na sa Malagamot, no, maayong gabi diha sa ilani Dayan, okay, Naomi Grace, no, maayong gabi diha sa inyong tanan. And also diri sa atong mga kaubanan sa kasimbahanan diri sa Davao City, la Pastor Ray diha sa Living Word Bible Baptist Church Tahimik, o gani si Pastor Johnny Datoy, maayong gabi Pastor Johnny Datoy diha sa Melbourne, Australia Bible Baptist Church, mayong gabi Pastor Johnny Datoy. And also diya sa Turil, no, ila Pastor Jeff,
Bangkal also, tahimik na sa NAPCO na BBFC Bangkal. And la brother Eric Fernandez, Pastor Randy Podunas, no, dia sa Sweet Tamarind, no, sa Daco Bible Baptist Fellowship Church. And amo apod nasa Soraya, Phase 1, Block 29, Lot 21. Na no, mao lang amo ang address sa simbahan dia sa Soraya. Phase 1, ang panimbaho na to dia, alas 9 sa Domingo. And then hapon, alas 2:30. Huwag natay prayer meeting sa Merkulis, alas 6 hangtod alas 7:30. So, sa usa ka oras, no, nga programa, kuyugi ko ninyo. Huwag nila Pastor Elijah po diya sa Berean Bible Baptist Church season diya sa Buhangin. No, og sa Berean Bible Baptist Church Pag-asa, la Pastor Oliver, mayong gabi ninyo diha. Huwag mayong gabi po, Pastor Kit Ryan Kalinga, no, diha sa, kumusta man diha, Pastor Kit Ryan, diha sa inyong lugar, naglinog ro, no, alas 5 pasado, naglinog, diri sa Davao, nabati, mga 5 point, mga something, ang iyahang kakusgon. Mapil na mo, kay naami diri sa taas sa station sa Berean Bible Baptist Church, Ecoland, no, tapad sa SM. So, medyo uyog siya diri kay taas man. Pastor Olores GC, no, mayong gabi Pastor GC. And also, no, sa kang brother Kevin Oclarit, blessed evening sa inyo Pastor and sa tanan, mayong gabi diha, no, brother Kevin Oclarit Belliosa, no, mayong gabi. Salamat sa inyohang pag subaybay, pag suporta sa programa sa atong istasyon, no, istasyon kini nato, mga especially kita mga Bible Baptist Churches, mga Bible believers, no, especially King James Defender, Defender ha, kuyawa, no, Defender ni kuyaw sad ni kay siyempre dipinsahan nato ang King James tungod kay mao ni basihanan nato sa atong teaching and preaching, no, so salamat, no. Hello so diri si kuano, mayong gabi da si Migotang Pastor Jimmy Hidalgo, mo na siya nang Amen Headquarters, no? Mayong gabi na, Pastor Jimmy Hidalgo, dala sa ilang. And brother, Tonton, diya sa Malungon. Brother Tonton, no? Kung pwede ni mo na makontak na si Brother KR na siya diyan nagsugod banda sa Malungon. No, pray nga makabisita ka na niya. No, Brother KR o Pastor KR. Ano, si Drix Amit, Brother Pastor KR. Usa na na mag-attend sa tuang panimbahon diri pagnala sa Davao City. Buhutan ni nga amigo na to, no? Diha sa Malungon. Diha sa Kidakop na banda, ilaha, no? And good evening kay Naomi, no? Akong anak, Naomi Grace. And kay Kia. Yes, good evening, Daddy Lo. Greetings from Kia. Hello, Baby Kia. Ito yun, pray na kong apo kay medyo naglain lang iyahang pamati tungod siguro sa iyahang ngipon, no? Okay, so palayon ta sa uban, no? Magampo sa ta. Bago sa ta mo palayon, ako lang basahon daan na itong text karong gabi. Luke chapter 10, verse 20, and then mag-pray na yun ta. Luke chapter 10, verse 20, no? Ingon diri, very common siya, no? Jesus Christ, notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Okay, mag-pray siya ta. Mahigog maon, dalaygo na mo, Diyos. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, tonight, Lord, nagpasalamat ni Ginoo sa imuhang grasya, sa imuhang pagtugot, Ginoo, nga imuhang pulong paabot na usab diri, Ginoo, sa kahanginan karon nga gabi. Salamat sa privilege. Salamat, Ginoo, sa opportunity. Salamat usab aning ministry sa Berean Bible Baptist Church, Ecoland, under the leadership of Pastor Oliver and Ma'am Lizelle and the church also. And Lord, tonight as we, Lord, paghimo aning programa, naghangyo ko kanimo Dios, Lord, ang imong pulong Ginoo mapaabot o mapasabot nga simple yano sa diri karon Ginoo pinaagi sa radio station. And praying Lord nga tandugon nimo ang kasing-kasing dalungan sa nagapaminaw,
Maybe Lord, aduna diri naka-tune in Ginoo, nakapaminaw. Gani sa mga kaubanan, mga pastors, Lord, mga workers, mga churches, Lord, nga nag-spread ani nga mga programa karon Ginoo, gamita Lord nga adunay mga katauhan Ginoo makaila o makaangkon Ginoo sa panalangin spiritual tonight Ginoo. Salamat also with my partner Dri sa ready sa among technical department, Brother Tracy, salamat sa iyang desire and love also Lord sa aning ministry. And praying Lord nga ikaw mag bless aning buluhaton karon. Kung aduna man diri aduna mga balatian, praying Lord for past recovery gani kan Jesa Ginoo unta ugma Ginoo makagawas na sila sa hospital Ginoo. Even on strength ni Kea, Bibi Kea Ginoo, please maluoy ka Ginoo. And even sa kay Mrs. also sa iyang strength, magbantay sa iyang duha ka apulong Lord sa Libuna. And also Pastor Gio sa ministry niya sa Libuna, sa Laak Ginoo, tagaig strength, safety, wisdom. Mga pastors Lord, please, ampingi ang mga magbubuhat, ampingi ang mga naa sa padayon nga nagahimo sa ministry Ginoo, ilikay Ginoo sa mga kadaot, sa mga tactics ni Satan Ginoo. Ikaw Lord ang mag-glorify, mag-magnify this evening. Sa among mga kalapasan Lord, many times we fall short Lord, please. Sorry Ginoo, unsa man among nahimo nga di maayo sa mga tubangan. Sa ilo ami, in Jesus Christ in my pray. Amen and amen. Okay, so mamilaw sa ta. Usa ka mensahe sa awit

Amen. Salamat na, no. Duha ragyot padulungan, no, eternity has to. Duhalay padulungan sa atong kalag. O na karon nga gabi, importante nga atong masairan, masabtan, or mamuni-muni sa atong kaugalingon, no, asa padulong ka ang imuhang kalag. No, kung human bawian sa imuhang hinulaman nga kinabuhi, no, na nga wala gyud tay lain tuyog tumong ani nga atong radio program is mapasabot sa matag usa kanato nga kinahanglan masairan nato kaning eternal nga butang nga dapat natong masairan tungod kay wala nay katapusan, wala nay katapusan sa impierno, o wala po'y katapusan diya sa langit. Anindot lang kay ang langit tungod kay gidisenyo sa Dios sa mga tao nga mosalig mutuo sa iyahang pamaagi. Wala nga karon nga gabi, no, I hope and I pray na ikaw makainuklob. Aduna may mga naminaw nga na nakay religion. Yes, you have religion, pero dili ato isgutan ang religion ang imong relasyon diya sa Ginoo. No, salamat kayo. O na po dahil si Brother Edgardo Castro Boris, no? Brother Edgardo, niuli na baka diya sa Jinsan? Sige pa ba na linog, no? Mayong gabi diha. And also, Brother Kilvin, no, sa Panabo. Yes, anak ka ni Pastor Oclarit, well, no? So ato nga, or parinti ba mo ni Pastor Oclarit. My wife, no, good evening, no, diya sa Bukidnon, Libuna, no, Ezekiel and Juas. Okay, so karon nga gabi, atong isgutan kaning Luke chapter 10:20 nga kaning si Jesus Christ nasa gi-appoint 70, no, tubay to nag-share ni sila sa gospel, naga share sila tungod kay importante gyud nga ma-share gyud ning gospel ang pulong sa Dios. Morning, ingon si Jesus Christ nga notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ang tao nga dili luwas, di gyud na siya kasulti mahitungod kang Kristo about sa kaluwasan. Di gyud na niya masulti tungod kay wala niya ma-experience sa kanindot kining tao nga naluwas, no? But rather rejoice because your names are written in heaven. Daghan mga butang diri sa kalibutan nga naka-record, no? Na-record ang imong pangalan sa aning local civil registrar, or karon gitawag natog NSO. Even marriages, no? No, naka-record na siya. Achievements, no, imong mga nahimo. Gani sa imong pag-eskwela, na kay mga nahimo, uyaw kag naabot ni mo, cum laude man ka, summa cum laude man ka, magna cum laude man ka, no? So unsa man nga mga laude ka, no? Basta naana naka-record, no? Nakabutang diha. Even mga accomplishments sa mga nagtrabaho, sa mga private or public sector man siya, na mga achievements, no? It's good. No, naka-record na imong mga nahimo. Pero usa lang kabutang, no, nga dapat imong masabtan, usa lang ang naka-record diri sa Bible eternally. No, diri sa Book of Life. Mao na ingon sa Revelation chapter 20, verse 15, for whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. So ang pinakadako nga panghutana dili nang ilado ka diri sa kalibutan, but ang panghutana ang imo bang pangalan nasulat ba sa libro sa kinabuhi. Amay panghutana karon. Is your name written in the Book of Life? Why? Tumo ni number 1 atong masabtan na ay Book of Life. The Book of Life in Revelation 20:12. Igon rin sa Revelation chapter 20 verse 12. Revelation, no, chapter 20 verse 12, no, gani karon, 'di ba, bago lang naglinog sa Colombia, I think Colombian, August 9, magnitude 7.4, karon diri nagalinog na pud. So anywhere linog sa Japan, so kani siya, no, mga pagpahinumdom sa Dios. Nga ang Diyos adunay paghukom aning kalibutan na ni. No, ingon sa Revelation 20 verse 12, no, ingon diri, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened,
And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So there is a book of life. Nay books of life. No, mo ni ngod rin nga ang Ginoo nag-keep ani nga record. Why? Kinahanglan niyang i-keep kini nga record kaning book of life is connected with eternal destiny. Earthly records eventually fade. So pwede na siya mawala, pwede madaot, pwede maguba, gani ka ng titulo. Pila na ka, madaot mo na pila katuig. But God's record is eternal. Dili ni siya mawala. So muna, pangutana na ba ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi? Ang imuhang dapat kadako kayo nga dapat i-concern ni mo sa imong kaugalingon karon, paano nga ikaw masulat ang imong pangalan diya sa libro sa kinabuhi? Oh, kanus ama na siya masayran, kanus ama na mahibaluan karon samtang buhi pata. Mabitaw na diri sa kalibutan kung tanaw ni mo, kung magpa-register ka sa imong pangalan diri sa kalibutan, simpre sa local civil registrar. So magpa-record ka dito para ma-identify ka, pero kuyaw kayo ang AI, no? Grabe ang AI karon. Nakaila ang AI sa ato, kabalo siya unsay trabaho ni mo, i-type lang imong pangalan, no? Middle complete name, kabalo na siya. Unsa imong pangalan, unsa imong trabaho, unsa imong hang, unsa ka, unsa imong hang, no, yun na.

agi sa kaluwasan. Ang kaluwasan pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesu Kristo. No? So, dapat imong masayran, mahibaluan nimo. And then not only that, no? Ingon diri, rejoice because your names are written in heaven. Ang gusto sa Ginoo, God wants our names in the book. Gusto sa Dios nga imong pangalan, ang atong pangalan mabutang sa libro. Dapat maglipay ka. Jesus Christ directed his disciples to rejoice, not merely because of what they could do, but because their names were written in heaven. So malipay ka kung sa muna, ayaw na, dili na mo kung sa muna buhat, pero dili sa kalibutan daw, sa Kristohanan nga kinabuhi. Malipay ta kung naay masira na to sa gospel, unya ni-receive siya with a good spirit and good mind or good heart, naminaw siya, and then gi-acknowledge niya nga tungod sa iyahang mga sala, tungod sa atong mga sala, wag tayo mahimo sa atong kaugalingong pamaagi, sa pamaagi lamang ni Ginoong Hesu Kristo. Diha ta mo yield, diha ta mo submit, no? God wants our names in the book. Salvation is greater than earthly success. Kaluwasan sa atong kalag. Spiritual accomplishments are not the ultimate reason for rejoicing. Yes, okay man ang malipay ka tungod kay naakay na accomplish diri sa kalibutan. No? Pero dili gyud na siya mao ang tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay nga kahibalo ka mismo nga kung mamatay ka karon, kabalo ka ang imong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Diya sa Dios. Heaven should be our greatest hope. Greatest hope na to ni. Mao ni pinakadako na tong paglaom kaning langit. No, paglaom ni sa mga tao, mabitaw na sa Bible, no? Gani na, isigot-isigot sa mga Bible students. Nalindot po ni mga question sa mga Bible students nga, paano man, kaning natulog, badri, unsa maling natulog? So, nindot kayo. So, ma-specify na to. Sa Kristohanon mang God, ang luwas mang God, pagmamatay, natulog ra na siya, tubangan sa Dios. Tulog ra na siya, kaya pag abot sa panahon, pag mag-rapture, unahon magkuha sa Dios ang patay diha kang Kristo, ilisad incorruptible body, recorded na siya sa 1 Corinthians 15, then, kita, napot sa 1 Thessalonians, in a moment, in a twinkling of an eye, sunod ta, no? Murag papkonsugaton ta, sa ginatwinkling usa lang kapag pamilok, sunod ta diha sa Dios, no? So mao nang pasabot nga sleep, natulog ra ang Kristohanon, ang tao nga naay Kristo siyang kinabuhi, kabalo siyang save siya, kabalo siyang nidawat siya sa Ginoo personally, natulog ra na. Kung mamatay man na, natulog ra na siya, because ato mang God, kaning kamatayon is temporary, no? Temporary nga naman, lawas naman ang namatay. Lawas na, kaya ang kalagana na naman sa langit. So, dili ta dapat ugmo na gusto sa Dios nga ang imong pangalan masulat sa libro. No, mo lang kinahanglan kag kaluwasan. Kinahanglan tag kaluwasan, no? A person can have a respected name on earth and still be lost eternally. Mabitaw na ingon sa Mark chapter 8 verse 4, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Walay kapuslanan ang tanan. Muna karon nga gabi, sir, ma'am, maluoy ka. Tagaig pagtagad ang imong kaugalingon. Kung ikaw save, wala tayo laing himuon. Kung nakadawat na ka, how about your friends, family, no, loved ones ni mo, kumusta sila? Ato na ba silang nasuginlan? Ato na ba silang nainan may tungod kang Kristo? Nainan na ba nimo siya? Gusto ba ka nga imong pangalan naa sa libro sa kinabuhi? So kung wala pa, mao ni atong himuon, no? So kinahanglan, no? Una, dapat masayra na to nga ang imong pangalan. Kinahanglan, no? Your names are written in the book of life. Kinahanglan masulat ang imong pangalan diya sa libro sa kinabuhi, because there is a book of life, and then God wants our names in the book. Gusto sa Dios nga imong pangalan naa sa libro, and then not every name will be found there. Mao ni dili

tanan pangalan makitan o makaplagan diya sa libro sa kinabuhi. Muna yung sa Revelation 20:15, and whosoever was not found, kinsa katong wala makita o wala masulat ang iyahang pangalan sa libro sa kinabuhi. Mabot ang panahon, ikaling kalibutan na ni, na final judgment, no? Prepare siguro ni Lake of Fire, my God, no? They prepare for Lake of Fire, isahon dito yung lawas o ang imuhang kalag, itambog diha sa linaw nga kalayo sa impyerno. Duha lang, padulungan, matugikanta ka na eternity has to, duha lang padulungan, no? Sa ato ang kalag. Human sa kamatayon, hukman. Hebrews 9:27, hukman diritso. Ang paghukom, karon palang abuhi ka, mabalana ni mo, nga ikaw nakadawat sa Ginoo tinud-anay, by faith, na save ka, by faith, gidawat ni mo siya, personal, Lord and Savior, kabalo ka, langit, padulong mo. Apan, daghan yung kayong mo reject ani. Daghan kayong mag-BIBI ani. Daghan kayong mukatawa ani. Daghan kayong magbugal-bugal kung may isgutanan ang kaluwasan. But anyway, wala rabay mahay nga maguna. Ang pagmahay kanunay ulahi. Being religious is not the same as being saved. Pwede ka religyoso. Pwede ka mampo ka na adlaw. Pwede ka gasimba. Halos kan gasimba ka. Pero dili na siya mao ang rason sa kaluwasan. Ang kaluwasan pinaagi gyud pagdawat nimo kang Kristo Jesus. Even sa pagpamimbro sa simbahan, di pod na makaluwas nimo. No? Bisan pa man gibautismohan kag kadaghan or bisan pa man maghimo ka og matarong. No, klaro man kayo sa Bible, not by works of righteousness, Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done but according to his mercy. He saved us. For by grace are ye saved through faith. No? So, dili pagpamimbro sa simbahan. Then, the Bible says in John 3:3, ye must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Being a born again is money. Kita, according sa Ephesians, no, Ephesians chapter 1, atong tanaw ng Ephesians, or 1-2, ha, atong tanaw sa Ephesians, Book of Ephesians, atong tanaw sa Ephesians chapter 2, no, verse 1, and you have to quicken who were dead and trespasses and sins, no, money, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Diba? Money kita. Ang tao sa kalibutan, according to the course of this world. Diba? Kung may tag-course of the world, unsa tong in, unsa tong uso, unsa tong naa sa kalibutan, diha rin ta nagbasi. Even tradition. No? But, wala yun nato masabtan o maayo nga ikaw gitantanan ako kinahanglan ta og mangluluwas kay kita atubangan sa Dios, patay ta sa Dios tungod sa sala mo nang gusto niyang isig-uli ta niya gusto sa Dios ikaw og ako makaangkon aning kaluwasan. Kaya ang kaluwasan is for all, ang kaluwasan is for whosoever. Ayaw to anang gipili na kadaan sa tiyan pa lang si umong ginikanan. Sayop na siya. The Bible says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kinsa lang yun to. Kinsa lang tong maminaw. Kinsa lang tong mutuo. Kinsa lang tong mudawat. Maulang ang makaangkon. Mao na nga karun nga gabi. No, karun nga takna, sir, ma'am. Gusto sa Dios nga imong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. Unsa mahimuon? Pag hinulsol sa imong sala, isugid imong sala sa Dios, pangayog pasaylo sa Dios, ayaw pagtugan sa imong sala sa tao. Pwede man, magtugan ka sa imong sala, nadakpal ka, nakasala ka, nangawat ka, ah, gani, dahil kakawatan, grabe malita, grabe kakawatan, no? Sa man, wag yun matugan. Di yun matugan, wag yun, dakpon pa noon ang mga
Inan yung kalibutan. So anyway, sumaon naman yun ni siya. So muna nga, salamat na lang ta kay sa Dios dili na mao'y basihan ang tinuod ni mong pagtuog pagsalig sa Dios. So karon ni gabi bago ta mo padayon sa ato ang sunod pang eskutanan, maminaw sa tao sa pagkaminsay sa awit.

Amen. No, rejoice. Your name is written in heaven. Okay, so may gabi usap, no, no, ni si K Brother Kilvin, no? Yes, o yung anlay niya si Kuan, si Pastor, no, o Clarit. Okay, salamat, Brad, no, sa inyong pagpaminaw. Pastor Maling, minggaan, no, sa diya sa Bukidnon, San Fernando, Bukidnon, Living Word Bible Baptist Church. Ma'am Mercy, mayong gabi, no, with Pastor Alan Handok, no, sa Resurrection Bible Baptist Church diha sa Indangan, no, sa San Miguel, no, Indangan. Pastor Danny Pariha and team, no, mayong gabi ninyo. Salamat kay na-miss good namo, no, ang team Highways and Byways, no, ma-miss good na to ang atong ministry about street preaching nindot jud nga experience nga makawali sa bisan asa nga lugar, no, na may mga conferences pero lahi gyud sa highways and byways kay matag lugar, no, matag lugar nga madtuan mga suok-suok nga lugar, dili ni kaya himuon sa uban tungod kay naay time nga kulba, no, pero naay time pod nga kalipay, no, so astawhanon lagi na, no, salamat, no, Pastor Jed, amping mo sa pagbiyahe, no, sila diha, Ma'am Jazz, and Pastor Ruel, Brother GM, no, Pastor Dennis Jaling, Pastor Elgin Uslob, o sila ni Pastor Danny Pariha, no, so, salamat, no, nga, ayuha og wali Pastor San si Prem. dili ni wali, share lang ni siya Pastor Danny, dili ni wali ning sa radyo kay share lang man ato ning mga verses o mga books nga rather kaning mga nasa Bible, paano ang tao maluwas, ang gusto sa Dios nga ang tao kinahanglan masulat yun ang pangalan liha sa libro sa kinabuhi. So maura man ni siya gyapon street preaching parihari gyapon ni, no, so dool na sila sa Pangil Bridge. Oh, wala mo nakapilog linog diha. No, brother Dandy Aranda mayong gabi, no. Naminaw ni sila, no. Brother Dandy Aranda, sila ni Sister May. No, ugma day ang Kadayawan. So, happy Kadayawan, no, sa Davao City. No, so ang mga manglaag, no, ugma ni kay holiday man. So, ang laag ni sila ugma ang uban. At kita ni, no, naarata sa ato ang mga buluhaton, no, diya sa ministry. And gani sila ni Brother Joey, no, na sa istasyon, nagapaminaw ni, always nagamonitor, no, sa diya sa PS5, no, Sister Aling, no, diya sa Juice Canteen sa Buhangin. Okay, padayon ta, no? Ang atong iskutan gusto sa Dios nga ang imong pangalan masulat sa libro sa kinimo tungod kay Adonai Book of Life, and ang gusto sa Dios nga mabutang imong pangalan tungod kay Adonai Impierno, no, Adonai Impierno. Mauban dili mo tog impierno sa Bible, na agyod ang impierno, klaro man kayo magani sa Mark, atong tanawon ang Mark chapter 9. Kay moingon kag walay impierno, hulata lang, no, sa pagabot sa panahon. Ewan ra ba gimahay nga maguna ang pagmahay, kanunay gyud na siya ulahi, no. Ingon diri sa Mark 9:40, diri sa verse 47, and if their eye open, did they pluck it out, it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye that having two eye to be cast into hell fire. So sa ato pa, kanang impyerno, kanang hell giskutan impyerno, lagi kalayo. Eh, lain po kayo guway kalayo. Haya, hayra ka rin to, kung ngit-ngit man lang. So kung gispecify diha nga lay kalayo, ganit, diri sa Luke chapter 16, common man yung kaya ni sa
sa mga soul winning, sa mga evangelistic preaching. Ano tanaw ko ni Luke chapter 16 verse 19, no, laido ka klaseng tao diri, taong pobre ug taong dato. So good sa 19, but tingon diri sa verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Now, ang pagkamatay sa taong pobre, si Lazarus, carried by the angels into Abraham's bosom. So, naaday judgment. Naaday hukom. Muna yung sa Hebrews 9:27. As it is appointed unto men once to die, but after this judgment, human sa kamatayon, adunay paghukom diritso. Dili na kamuagi sa middle. Wala na itunga-tunga. Duha lang. Duha lang kapadulungan sa atong kalag. Mani, Abraham's bosom, and then also diri, ang sulti diri sa verse 23, sa verse 22, and the angel, carried by the angel into Abraham's bosom, the rich man also died. Notice ha, ang taong dato namatay, gilubong. Okay ha, gilubong, ang iyang lawas. Notice sa verse 23, and in hell, laarog ka namatay, nibuka imong mata sa impyerno, so pasabot, ang kalagili mamatay. And in hell, he lift up his eyes, being in torments. Grabe ang iyang pagkasakit na agyuman. And seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, oh, asa kitag patay nga ni hilak. Oh, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water. And call my tongue, for I am tormented in this flame. So kaning words, no? Actually, Jesus Christ magyud nag-justify, nagsulti ani. O kaning tahong dato, kung sa mga colloquial pa nga mga term ba, siniswerte ka, no? Siniswerte ka, gusto ni mo padala dito si Lazarus para patuluan ni mo. Wala na yung chance, oy. Pag naana ka sa impirno, dili na, wala na yung chance. Mabitaw na nga ang chance nga gihatag sa Dios ato karon nga buhi pata. Manang kinahanglan nga imong tuuhan ang gibuhat ni Jesus Christ. Ayaw tong gibuhat sa imong simbahan. Ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, nagunsa man siya, nagantos para nimo o para nako. Gusto niya nga ikaw ug ako kitang tanan, gusto gyud sa Dios nga malangit. Pero ang problema manggod, ang atong gituuhan, ang ato manggong religion, ang imuhang gibarugan sa imong religion, nga dili siya baruganan sa Biblia, pulong sa Dios. O gani man, naaman mo'y Biblia, pero ang pangutana, nga nung nalimbungan man ka, nga nung na-deceive man ka, anang pagtulunan sa imong relihiyon, ya, kung mamatay pangutan nun, asa padulong imong kalag, wala, diri lang. Ako ba may pag walay nakasiguro? Unya na daw na mabalaan. Oh, pagkasayang, higala, sayang kayo ang imong nakatunan. Ngawa man lang ni mo tuuhi ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. So, salvation is greater than earthly success. Gusto sa Dios, no? Mauna nga, kinahanglan, no? Nga ikaw, mas maluwas, kinahanglan nga imong pangalan masulat sa libro tungod kay adunay impyerno. Duhalay padulungan, kinahanglan dili ang imong pagkareliyoso, no? Kay ang pulong sa Dios na ingon sa Acts 4:12, there is neither is there salvation any other. Acts 4:12. Walay lain nga makaluwas nga pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Jesus Christ says, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walay laing dalan. Usa lang ang dalan padulong sa langit. One way lang yun ang langit, dili two way. No, Jesus Christ is the way. Unsa man lang Jesus is the way, pinaagi ni Jesus Christ. Unsa may pinaagi kang Jesus, daghan pod wala kasabot ani. Si Jesus Christ ang Ginoo, nagpakatao in the person of Jesus Christ,
He suffer, nag-sacrifice, tungod kay nahigugma siya sa ato, nalansang sa cross, giakyus man siya makasasala, wala na siya lying, wala na siya question na, na yan na lang gidaw, kaya naman, plano niya ang tanan. Gilansang sa cross, gipasakitan, gibiay-biay, gidawat na sa Dios kay gusto niya ikaw ako maluwas through his blood. Pinaagi sa iyang dugo. Dili imong pag-antos, dili atong pag-antos, dili pag-antos ni bisan kinsa katong pag-antos sa mang luluwas. No? Without shedding of blood, there is no remission of sins. Mao lang iyang dugo. Walay kapasayloan sa atong sala. Mao na si Jesus Christ. Only the blood of the Lord Jesus Christ. Walay lain dugo. Dili dugo sa mananap. Dili dugo sa unsa pa mang hayop. Hialad-halad ni mundian dugo. Wala na. No? Useless na siya. No? We cannot write our own name into the book of life. But only through Jesus Christ. Salvation is God's gift. Regalo sa Dios. Para makalingkawas taan ang impyerno. Di ka makaadtuan ng impyerno. Kinahanglan nimo ang kaluwasan. Ang kaluwasan, balikon ako, dili nato maangkon sa maayong buhat, dili nato maangkon sa bautismo or rituals. No, daghan kay mga rituals nga gusto himo, dili. No? Why? Nganong need man nato, nganong kinahanglan man nato nga atong pangalan, nganong gusto man ni Jesus Christ nga imong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. And dili lang tungod kay gusto niya nga tungod kay naay book of life, tungod kay gusto niya nga imong pangalan masulat yon dito sa libro, tungod kay naay impierno, o gusto sa Dios nga ikaw maluwas tungod kay mao ni ato ang goal. Unsa may goal na to? In Philippians 3:20. Unsa may goal na to? Philippians chapter 3. No, Philippians 3:20. Naingon diri sa 3:20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Unsa man ni natay heavenly goal? Our goal is in heaven. This world is not our home. No, mabita na ni kanta. This world is not our my home. I'm just a passing through. No, so kita diri lumala. I don't know kung laba di abra. Pwede na to na patugtugon nun niya, no? No, pwede na to na siya ipapaminaw sa itong mga listeners nun niya. No, this world is not our home. We should live with eternity, no, in view. Our possessions or position and achievements will not follow us beyond this life. Human sa kamatayan, wala na ni. Kanay mo ang mga bahandi, trabaho, unsa man ang imuhang na naposes diri sa kalibutan. Maayo man na. Pero pag wala gani kay relasyon sa Ginoo, useless ang tanan. Sayang, no? So unsa man ang imuhang dapat kinahanglan, no? Kinahanglan na sabtan og mahibaloan nimo nga ikaw jud mismo nakaila kay Jesus Christ o nakadawat kay Jesus Christ. Kay naay money, no? Naay final judgment. Unsa man yung final judgment? And I saw the dead, no? There's a Revelation 20:12. Small and great stand before God. No? Naay judgment. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Matag-usa ka na to, matubang sa Dios. No social status will matter. Na bisan pagdato ka, kikuyaw man ka diskalibutan, no, no earthly achievement will matter. The question will ultimately be, is your name written in the book of life? So, kung gusto ka, no, is your name written there? If you die today, would you know that your name is written in heaven? Kung mamatay ka karon, kay balo ba ka nga imong pangalan naa sa libro sa kinabuhi? Saligi ang Ginoo.
Saligi ang manluluwas. Kung ikaw ba nagsalig na sa Dios? Kung ang imong kinabuhi karon, no? Diri sa kalibutan mo ni ingon sa Revelation 21:27, and there shall in no wise enter into anything that defileth but they which are written in the Lamb's book of life. The most important name you can have is not on a certificate, diploma, business, or monument. No, pwede ka na yung monumento diya. The most important place for your name is in the Lamb's book of life. Kung gusto ka nga imong pangalan masulat diya sa libro sa kinabuhi. Saligi ang pulong sa Dios, ayaw saligi ang imong relihiyon. Bible is our final, nga mao ni siya ang nagtudlo, mao ni siya ang nagsulti sa kamatuoran. Wala nay laing tao, wala nay propeta nga musulti pa kanang naay mo gawas karon nga propeta. Ingon sa Bible, false prophets. Ngano man, kumpleto naman ang Bible, nasulat naman, na-compile naman siya. Ato na lang himuon tuohi unsa ang sulti sa pulong sa Dios. Daghan mga butang sa kalibutan atong ginatuuhan. Tuo kag mga books, temporaryng books. Tuo ka sa mga nagtudlo nimo. Tuo ka sa mga instructor nimo diha. Dili man dautan. Pero ang pangutana, gituuhan ba nimo ang pulong sa Dios? Karon nga gabi tuohi ang pulong sa Dios. Tuohi, walay laing pamaagi sa kaluwasan. Only Jesus. Because Jesus saves us. Only Savior, Jesus Christ. Walay lain. No, walay lain. So, ang imuon mo karon nga gabi, giyahan ta ka. Kung gusto ka nga mudawat kay Jesus Christ, ayaw pagbuhat o matarong. Buhata ang ani nga pag-ampo. Sayon ra, walay lain himuon mo. Pagtuo ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Siya namatay, gilubong na banhaw, tungod og alang kanimo. Mahalang yun niya may mong karon, sir, ma'am. Sundan niya pag-ampo diya sa mga nimutangan karon. Ayaw magduha-duha na higugma ang Diyos ni mo. Gusto niya ang imong pangalan masulat sa libro sa kinabuhi. Sundan niya pag-ampo. Ipiyang imong mata, no, sundan niya pag-ampo diya, sir, ma'am, sa mga nimutangan. Sundan niya pag-ampo, Ginoo, Lord Jesus Christ, pasaylo ako sa tanan na kong mga sala. Salamat, Lord Jesus Christ, nga ikaw di ay ang pamaagi. Salamat nga ako nadunggan karon ang kamatuoran. Nagtuo ko nga makaluwas ang akong relihiyon. Nagtuo ko nga maluwas ko unya na pag-abot sa panahon. Apan salamat, Ginoong Hesus, nga karon di ay mabal-an ako nga ako maluwas kung ikaw akong dawaton, parion sa akong kasing-kasing, pasudlon sa akong kasing-kasing, isip akong manluluwas. Luwas sa ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Hesukristo na akong bugtong manluluwas. Amen. Sayon na kayo. Marigid to, sir, ma'am. Wala na kailangan gimo. Unsa ni pizza haron? 13 of August. Nisalig ka sa gibuhat ni Kristo. Nisalig ka kang Ginoong Hesukristo. Imo siyang gidawat karon nangayo kang pasaylo. Ang imong sala, wala na naginumduman. Gipasaylo na sa Dios. Karon ingon niya John 1:12, but as many as receive him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ephesians 1:13. After you have trusted, no, gisilyuhan ka, nisalig ka, nidawat ka, gisilyuhan ka karon sa balaang espiritu, spirit of promise. Karon gisilyuhan naman ka, ang tagiya sa imuha, ang Dios na, o ikaw, iyahan na sa Dios. Muna, ingon sa 1 Corinthians 6:19. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? No, imuhang
kinabuhi ikaw ang imong lawas templo na sinus mo sa ang Dios himayaa i-glorify sunda ang pulong sa Dios mabita na ako kang i-challenge Dios pangitag simbahan nga nagatudlo sa pulong sa Dios nga ginawali ang pulong sa Dios dili sulat sa tao dili letter sa tao kundi dili naarabasyan sa Bible kay nindot man ko ang simbahan nga Bible ang gitudlo Bible ang giwali, pulong sa Dios ang giwali, kay masabtan magud nimo ang tanan. No dili ka magbasi lang kung unsa lang ang relihiyon nga naa ka. No naluwas man ka, gitagaan magadyansa nga naluwas ka ni dawat ka karon. Ako nagtuo ko giyahan ka sa balang espiritu sa Dios sa tama nga pagtulunan. Una daghang salamat sa inyong pagpaminaw. No salamat sa mga naminaw, salamat sa mga nag-response. Maduna may nagdawat kay Jesus Christ. Sir, pangitag simpahan nga nagtudlo sa pulong sa Dios nga walay laing gitudlo Jesus Christ only God Savior unya naa diri tanan na no sa atong kinabuhi. Daghang salamat no sa inyong pagpaminaw. So ato lang timbayaon gamay diri no ang naa sa ato ang nakapalo karon no si Chai Espartero. No, good evening, no. Ma'am Chai, lucky ba ni babae? No, sorry ha. Pastor Mac Santa Maria, dia sa Panabo. No, Birian Bible Baptist Church, Panabo. Pastor Mac, maayong gabi. And Pastor Gisrel, Prodilisa, dia sa Pulumulok. Maayong gabi na, Pastor. No, salamat no sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyo ang pagsuporta sa atong programa diri sa Anchor Radio 105.9 Davao, no Ecolan. No, Pastor GC Olores, no, ayon simbahan murag diha man gyapon sa kuan. Napamamo diha sa Matina Playa, no. So may gabi diha kanyo. Salamat no sa inyo ang pagpaminaw og unya bago ta mag close bago ta mag end no so atong paminawon niya to katong intern katong ganing sa tubrat niya kung gingon katong ganing this world is not my home no this world is not my home ito na okay na raw this world is not onya na mag play sa ta kana ato na i-play onya this world is not my home okay ito na sa i-play onya okay mag play sa ta no sa ato ang pagtapos. Oh, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kamugyod ang nahimong adunay panalangin sa pagsuporta ani nga ministry. Og salamat po sa mga nagapaminaw. Mag-pray sa ta. May gumawan og langiton dalaygo ng mga Dios. Salamat ning takna sa kagabion nga imong pulong na paabot diri sa radio. Gigamit nimo ang Anchor Radio 105.9. Salamat tod ani nga programa. Salamat sa mga naminaw. Salamat also Lord sa nga duna may nagdawat kanimo karon nga gabi. Kalag nga naluwas, Lord, adunay mga anghel nga naglipay karon sa langit, Ginoo. O bisan pa man, Ginoo, akong pagkampo kanimo Dios, matag-usa ka namo with Brother Tracy, Lord, ang pingin kami sa among pagpamauli, panalipdi kami. O bisan pa man, sa among team, highways, lin byways, Ginoo, Pastor Jed, tekaig wisdom sa pag-drive, limpyuhi ang dalan nga ilang agian, paabot sila nga safe and sound sa destination, makaabot din sa Davao. O bisan pa man, sa mga nag-travel, Lord, sa mga nagbiyahe karon, mga driver, taxi drivers, PUG drivers, ang pingin sila Ginoo, ay naot Ginoo nga mabugnaon ang ilang panghunahuna, mabugnaon ilang kaugalingon sa pag-drive, Ginoo. Sa mga pastors, Ginoo, ang pingi, tabangi nga makapadayon kami, liguna kami Ginoo sa kanunay, diya kanimo Dios na unsa man among magyan nga mga pagsulay, Lord, as long as nga isalig na mo kanimo, amo lang jud kini makaya Ginoo by your grace. Lord, among gibalik kanimo ang dungog gimaya kanunay para mi pray kang pastoran di sa iyang pagbalik siyang kusog Ginoo. So that Lord makapadayon siya diri sa programa sa Anchor Radio Ginoo. Among gibalik ang dungog gimaya og ginapasalamatan ang tanan sa pangalan ni Jesucristo ang mugtong manluluwas. Amen and amen. Daghang salamat og kamo naminaw sa Anchor Radio 105.9 proclaiming Jesus saves. Good night and God bless.